nag wax loo xam ne daal wax dëgg yàlla am borom këram bëgg ko waaw. Ne ko ila mata tabsirin, loolu la seetaane wax soxna sa, soxna sa daal dikk ci ayyoob nag ndeysaan. Ne ko ila mata haza al bala, sa feebar bi nag kañ lay wér nag, sonn naa nag dem na daal di commencé ndeysaan di jàmbat. Ah ayyoob nag ne ko su ma wéree duma la, nii nga def nii wëroo koo def. Mu di beneen natt ndax soxna ya dem waxut ak ñoom lenn, kii def si am natt bu tal ni mu ne ko su ma wéree dóor la téeméer yar. Am na ci yeneen téere yi sax dañu ne dafa dagg ca kawar ga jaay ca marché ba ñëw réyal ko ca mu naan, ba ko ko nettalee nag mu ne ko def na njaaloo su ma wéree dóor la téeméer yar. Am na ay nettalikat yu koy nettalee noonu, yàlla xam ba ca wér. Waaye daal jig na ko ay duma yoo xam ne daal nee na ko su ma wéree dinaa la ko dund, su ma wéree naa la ko dund. Ana ña dem ñoom, ñoom dem nañu, ci fi nekk daal di am na tubu toll nii tabarkaallah. Suñu borom daal di koy faj, mu daal di wér moom Ayyub alayhi salaam soxna si daal di ñëw tabarkaallah, moom tam di waaj rek di toog ci wetam. Suñu borom ne di ko fàttali dóor yi, yow kat noonu nga danga dóor soxna si te dóora goo ko, dóor ko waay. Te xam nga doomu aadama xolam lu jo lu doy waar la, ndax soxna soo xam ne si amoon nga ci yu bari fukk ak nangam, nga tëdd feebar ñëpp dem ñibbi ba nga dese fi kenn. Kooku fi dese nga war a wut ab yar bu mag, yar boo xam ne bii deru gëléem lay doon, nga war ko ci dóor téeméer. Ah lool nag wax dëgg yàlla soo ko dóoree dina métti ci moom lool. Mu ne ko nag léegi ah na nga ko dóor ndax neewoon nga danga ko dóor. Mu daal di nekk nag ci jaaxle, fas yéene wut ab yar bu mag nag pour dóor ko. waaye suñu borom bi rahmatihi ci yërmandeem wa azamatihi ak màggaayam daal di koy jox ndigal loo xam ne lu am solo la. Mu ne ko waxus bi yaddika dixsan fadrib bihi, na nga jël dixs. Dixs mooy sayu ñax, maanaam na nga wut téeméeri ñaxi salguuf boole leen ñoom ñëpp te bañ leen a takk. Fadrib bihi nga dóor ko ko, wala taxnas te bul caaxaane sa ngiñ li. Giñ li nga giñoon daal na nga ko def, waaye yoon wi la ko yàlla wutal mu daal di wut téeméeri ñax daal di koy def benn say te bañ koo takk ndax du métti. Mu daal di koy dóor soxna si tabarkallah, ngiñ la daal di koy wàcc. Yàlla ñu ne ko waaw lu tax nga defal lii Ayyub? Mu ne innaa wajadnaahu saabira ni'mal abdu innahu awwaab. Te bu rëy la wu yàlla defal Ayyub, innaa wajadnaahu fekk nañ ko saabira mu muñ. Xool leen rek fukki at ak juróom ñett ku ko tëdd feebar, fukki at ak juróom ñett. Ne koo kaso, ne koo lenn xanaa cib lal nga tëdd feebar ko fukki at ak juróom ñett, li nga yoroon lépp fajoo nga ko, di seetoo dara. Suñu borom ñëw at daal di koy faj. Waaye li tax suñu borom ni innaa wajadnaahu saabira mooy li feebar bi yàgg-yàgg ëmkut, caaligut, waxtu mosu koo faat, mosu fee wax lu mu warta wax, ba dégg ngeen kaddu gi soxna si wax sax mu ne ko dinaa la duma. Kaddu kan ngay wér nag na jaay xanaa doo jóg kaddu googu rek mu ne ko dinaa la ci duma. Moom mosu cee def benn ci kaddu yooyu innaa wajadnaahu saabira. Yàlla mu ne ni'mal abdu, bii jaam moo baax. Moo tax yàlla daa bëgg jaamam yi jéem a mel noonu, moo tax mu ñu koy nettali. Innaa wajadnaahu saabira ni'mal abdu, bii jaam moo baax. Jaam bii innahu awwaab, moom kuy dellu la ci boromam. Kuy dellu la ci boromam tabaraka wa taala, maanaam tuubkat la, delluwaa kon la ci yàlla subhanahu wa taala. Moom la yàlla bëgg ci ci jaamam yi. Suratu Saad aaya ñin fukk ak ñeent. Innaa wajadnaahu saabira ni'mal abdu innahu awwaab. Al abdu nag mooy jaam bu yàlla nangu ne ab jaamam nga, jaam bu yàlla nangu ne ab jaamam nga. Ndax ñun ñëpp ay jaam yàlla lañ, mu def nag ñi yàlla nangul seenu njaam ak ñin nangulul seenu njaam. Moo tax bu ñu julli ñun ñëpp naan ko iyaaka naabudu, ñun ñëpp say jaam lañ. Ci iyaaka naabudu yooyu ngay julli nag ci ngay dem mam yàgg mu nangul la ne waaw yow bokk nga ci ñi ma nangu ne samay jaam lañ. Waaye ci la lay seete nag
boo ne iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaiin.

واو امران من عندنا انا كنا مرسلين نون داي فني ما ساتولو يالا موني نون يبلي ньо хамни фил ни жоге моди танзалул малаикату варруху фиха биизни раббихим га гис гудго ко фанане фэч фанане фо некате малаак ми индил нако кайтам ба жох коко неко яв фиек ле 30 ngay faat dadi dem mom xam ci dara mo lolo tax gudugo gu nit ñi daan ci téle téré moytu ñi téré tabarkala di seen waaw man daaw ak ren ñaata la ci togn ñaata la ci jël yefi jambur ndax fayna sumay bor ci guddi gogul ak kenn ku nekk doon def liñuy def legi so at mi jeexé nga dem hôpital defi bilan jël sa auto jet tolier jëlat ko yitt ko mécanicien dem ci banque ba sédu la fa am sallaw li tam mën nañ ko defé bu laylatul qadr joté nga sét sa bop sama ragal yalla num tollu sama mandu num tollu sama gëm yalla num tollu dugg sa ruqu mana kan nako soxna sa wante ti waawon di len waxe tabarakallah dugg sa ruqu mana kan yalla mune yoonu gi may yoonu yonenti takale gi may takali mbir yi ci laylatul qadr dafa nek rahmatan min rabbika yermande gu joge ci sa borom yermande la gu joge ci sa borom yermande gogu motax ki mu mom mom yalla mu xam nim ko sedde ak lim ko jox innahu yalla mi def lol nak moy kan huwa as-sami'u moy aji deg gi wax jam yep lu wax soufey soufey lu wax kowe kowe lu deeyante wet wet wet huwa as-sami'u moy kako deg moy kako deg al-alim moy ki xam ngir jam yi lepp lu nit jëfé lepp lu nit def xamna ko loy bëgg def xamna ko ben arif billahi daana def su démé bay bëgg ñaan yalla daat ne lima nekk xam gi mu ko xam doyna sukk tabarakallah kam moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asman yépp wal ardi di borom suuf si asman yi suuf si wama baynahuma li ci digënté bi moko mom lol ci lañu momale ñun ñi ndax bu momé kaw mom suuf mom li ci digënté bi moy bayyi ma yépp nit ñeek yi dem ni ci yoy in kuntum muqinina bu fekke am ngeen ak wolu go xamni gi da ngeen gëm da ngeen xamni yalla bu ngeen amé al iman wal yaqin da ngeen xamni momam asman momam suuf ndax ñim fi bëgg doxal diko ko fi doxal bu ko keneen momon dina japp ci loxom ne ko doko fi doxal li yalla doxal ci asman diko doxal ci suuf lele nga foot ba wer yalla di taw bu fekkon ya mom asman ci ba suuf ba nga am ko ko mom da nga nan ko bu fi tawé di toyel sama yiri lele nga dir sa gerté ba nopi ba naaf ko mu taw ci ko bu amon sañ sañ mom asman ci wala suuf da nga nan ko doko fi tawé waye mom da ko ci tawé wa da ko ci taw rek tabarakallah lele nga mol tek ci naaj yu mu taw ci mol yépp da di yaqku dara waaw la xale bu waxon morom je rek waaw tawlu muy jarri mu ne ko yaqi dal waye yalla jiblu wo ci yaqi dal suratu duhan ay jurom ñaar kan moy yalla yalla la ilaha ben yalla amul ilahu wa kudul mom la ilaha ilahu kudul yalla do yalla waaw kudul yalla do yalla yalla rek mom moy yalla yalla yuhyi mom rek moy dundal way yumitu mom rek moy rañ yuhyi way yumitu yuhyi al amwat way yumitu al ahya ñi dund ni ñepp mo le nara rañ ñi faatu ñepp mo le nara dekkal yuhyi way yumitu mu ñëk ca dekkal ñu le mu je ci ray ñi dundu waaw yuhyi wa yumitu tabarakallah muhyil muhyil mumitu raufur bar ya allah ca taysir ñaar turum yi nak taxna ba bu sañon ku faatu ñu diñ ko ko
ndax aw tagal ci mom waye nit ñi ku faatu ku ne duñ ko jinn yalla mom kay dañ nan auto ba ko ray wala avion ba ko ray wala geej ga ko ray wala fetal ga ko ray waye yalla ko ray mom duñ ko wax fokk dal ñu wut luñ ko askanale ne lola ko ray ci buru saak yu dem ni ki loolu dal ñu ne moko ray te fim nek bo sété ba sét febar du ray ci buru du ray ci buru bu mané fexé ba do lek ñaka lek lay ray mom dalay jël mom ci buru yobul wala mom febar bu mëna don bu yobul ba ci ñaka lek ne ko nguur sangu nonu ñaka lek nak mom mo lay jëkëli fofu nak tabarakallahu fam sallallahu yalla dal yu xiyi wuñu mitu kudulu mama kuliya mama kan moy yalla yalla rabbukum moy sen borom wa rabbu abaikum moy borom sen mami al awwalina mami ndek ya rabbukum wa rabbu abaikum moy sen borom di borom sen mami ya al awwalina mami nga xamne ñoo ndekon lu jitté wa salatu wa salam ala al hadi al amin ñom ci suratul duhan ay juroom ñatt yalla neena rabbukum wa rabbu abaikum al awwalin rabbukum moy sen borom wa rabbu moy borom abaikum sen mamiya al awwalina mamu jukiya mam nak moy bay bayay mam waw dom moy dom setey dom motax bune abaikum al awwalin bam ci dege al awwalin ñu firé ko mam ya ndax bay moy mam mam moy bay tabarakallah domit moy set setey dom motax ci mirage ñom ñep ñoo niro ay att bu ko ki nekut ba ke nek fa bal li fi nek dal hum ñom ñi nga xamne ñoy bokale kat yi fi shakkin ñi ngi ci sikk sak ne ndax yalla amna ak amut fi shakkin ñi ngi ci sikk sak na mo wacc alquran wacc wuko motax yal'abuna di fore yal'abuna laysu muqinina fima yus'irunahum min iman fi qawlihim allah khaliquna bal hum fi shakkin min amri al-ba'th ñi sikk sak rek ci mbirum dekki amna ak dekki amut di fore tabarakallah diko japp ay kaf motax fi bo demé ci serigne bu wax cheikh zada ci hasiyatu zada ala al baydawi day wax ni ni yalla waxe wax ji rabbukum damir ji ñu joxagn ko kuñ jakar lol wa rabbu abaikum damir ji ñu joxagn ko kuñ jakar lol aw awwalin legi nak mune bal hum nek demu joxane kagn ko joxagn ñu ko fi mune mom cheikh zada lolou tahqiran li sha'nihim daf ko def ngir xébe ko seen mbir ak toutalé ko ak sorin len mbir ndax itam amna ko wërta am sañ sañu yalla di jakkar wala bok pexem yalla di jakkar la mom di wax ak mom motax mu andi ko ci damiru ghaib cheikh zada mo wax lolou bo demé ci hasiyatu cheikh zada ala al baydawi ci jukki bu ñettel ba khatum ñaar ñett témèr ak fuko ak ben yalla mune yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ginaa bim neppe ci ubbi bi mu ubbi sar bi ci muqaddima bu am solo bi wax ci lailatul qadr ak yam ca def ak barke ba ca nek ak lim ci wacc ci alquran mune yoonte bi fartaqib baba yoonte bi ali sallallahu alaihi wasallam ñi ngi ñaan yo xamne makka sonal nañu ko nangu wuñu ko wuyu mu dem Taif la fa xew xew fa mu dekk ay loxom daal ni allahumma ushdud wat ataka ala mudar waj'al alayhim sinin ka sinni yusuf e yow yalla ma ngi lay ñaan nga bëss sa tank ci wa mudar yal na nga tek ci seen kaw bekkor bu melni bekkor juroom ñaari at ya amon ci at yusuf yalla tabaaraku ta'ala ne ko fartaqib legi degluma ndax nangu na su ñaan ba noppi yalla nangu ñaan nga
ba dañu daan lekk mbidd nga xiif. Nit daan ñëw di waxtaan ak mbokam du la gis ndax sagar su bari, waaye it ngay wax du la dégg ndax ñàkk am lu mu lekk. Mu ne fartaqib yowma ta'ti as-sama'u, na nga bàyyi xel na nga muñ bis bi nga xamee ne asamaan si day indi bi duxaanin mubiin, ci saxar soo xam ne su leer lay doon. Su ñëpp xam ne lii moom saxar la, wala lii moom mooy la yàlla tabaraka wa taala waxoon. Loolu bu ñëwee yaxsha naasa day muur nit ñëpp, yaxsha naasa day muur nit ñëpp. Ñu xam ne haaza lii azabun alim, mbugal mu métti la. Surtu duxaan ay fukk ak benn mbir ma yaxsha naasa yasmulu kuffaara quraish, ñoom ñëpp nekk xiif boo xam ne xiif nañu ba dañ daan fab ab der, tabarkàlla tàngal ndox xooj ca der ba daa di xoos kawar ga togg ko lekk. Ñii di lekk ay xobi garab, ñii di lekk ay médd, mu muur leen ñoom ñëpp yaxsha naasa. Haza azabun alim, lii xiif la bu métti. Ñu daal taalal seen loxo ñoom si seen bopp. Rabbana, yeyoo suñu borom, ak sif anna alazab, muril ñu xiif bi. Inna ñun soo ko muree mu'minuun, ñun ñëpp lay gëm. Booba ña ngay sàkkoo xattali ko ca yàlla, waaye dikko na dañ la gëm su fekkee muril nga ñu li nga xam ne moom mooy xiif bi nga xam ne moom la ñu nekk. Rabbana akshif anna al'azaba inna mu'minun, boo ñu dindilee xiif bi ñun ñëpp lay gëm. Moo tax xiifal ci yar nekk lu am solo. Waaw, xiif ngànnaay la goo xam ne sax léegi àdduna dañ koy jëfandikoo ci wàllu kii daal amut li mu bëgg mu daal di gerew lekk, ngeen tuddee gerew de faim, bàyyi lekk ndax régler ay mbir. Ñi itam ñu ne yàlla soo ñu dindilee xiif bi day tabarkàlla daañu la gëm. Yàlla mu ne anna lahumu zikra, anna lahumu zikra, naka la ñuy jëriñoog waaraate, naka la ñuy waaroo. Waqad jaahum, ti dikkal na leen rasulu mubiin, yonent bu leer di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wax leen lii mu leen wax, gëmuñu ko ba noppi, jàpp ne léegi am na leneen lu leen tax gëm. Anna lahumu zikra, sama ginnaaw ga bi leen yonent bi ñëwalee wax leen lim leen wax, tawallaw anhu, dañ koo dumooyu. Wa qaaloo, ñu teg ca ne yonent bii ñaa am na ñaari sikk. Ñoom ñooy wax loolu, ñoom Quraysh ak mushriku la arab ak ñu demee nit ñoom ilaa yowmil qiyaamati. Ñu ne yonent bi ñaara tax duñ ko topp. Benn, muallamun, dañ koo jàngal lii muy wax waaye du yàlla ko wax. Loolu mooy seen benn wax. Ñaar lu ñu ne majnoon, ku dof la. Ñaar yii la ñu wax ne moo nekk ci yonent bi alayhi salatu wasalam ak soreeg loolu. Muallamun, majnoon. Muallamun li ci jublu mooy ñu ne daa am benn xale bu yeew bu nekkoon Makka bu koy jàngal, waaye ñu tegte baatu majnoon. Te ñaar yooyu nag xaw a sore lool. Ku ñu jàngal yar la, defar la, ba noppi ñu ne majnoon nga, ñaar yooyu tabarkàlla sore lool. Al imam Fakhr benn firikat la, mu ne inna kuffaara makka kaana lahum fi zuhuril quran ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam qawlan minhum man kaana yaqul inna muhammadan yata'allamu hadha alkalam min ba'di an-nas wa minhum man kaana yaqul innahu majnun waljinnu tulqi alayhi hadha alkalam hala takhabbutihi. At-tafsir al-kabir lil imam Fakhr ar-Razi, jukkib ñaar fukk ak juróom ñaar xatum ñeent ñaari téeméer ak ñeen fukk ak ñeent, foofu la ko wax. Mu ne kuffaaru Makka li alquran di leer leer te ñu wàcc ko ci yonent bi alayhi salatu wasalam, teewul amoon nañu ñaari wax ci yonent bi. Ñii dañu ne daa am ñu koy jàngal moo tax muy wax lii muy wax,
waye ku ne xamna ne alquran ji bu fekkone nit ko jangal da nga gis kenen kum jangal mu nek yari alquran wala yetti alquran waaw benen bi moy ñene jinne da ko japp di ko sanni kaddu yi ni wax waye ku ne xamna ni tabarakallah jinne xamul luy xew suba ndax xamuñu lan moy xey te alquran wax na luy xew suba wax la xewon dem wax li xew tay fi nabakum nabu man qablakum wa nabu man ba'dakum ila yawmil qiyamah suratul duhan aya fuk ak ñent yalla mu ne baxna inna ñun yalla kasiful azabi dinañu moy xef bi qalilan tuti waye innakum yeen buñ ko moore a'idun ngeen delu ci la ngeen nekkon ndax jom fi nekut inna kasiful azabi qalilan waye innakum a'idun mune ñun yalla dinañu muri al azab qil bi qalilan tuti waye buñ ko dindé innakum yeen a'idun ngeen delu ci la ngeen nekkon barkal ndax jom ju tie nit ñi fañu nek mo fa dul am motax ibnu mas'ud mune lamma kushifa anhum al azab bi istisqa'i nabiyyi aadu ila taksibi mu dess nak legi yalla joxat len kon benen randiw ndax yalla du defanto ko defante manam muri mbugal gi ñu delu ci lañ nekkon mu andi wat mbugal gi yalla mom da len fay dal ne fu ñuk wax ak ñom yawma nabtisul barshatal kubra inna muntaqimun yawma bis ba nga xamé ne nabtisu dañu len ñep ci len bu deugal al barshatal kubra tie ba gëna reuy inna ñun su boba muntaqimun dañu len mbugal nañ len bëgg mbugalé wax ji buñ ko waxé ibn mas'ud mu firé al barshatul kubra badr ibn abbas mom ne al barshatul kubra moy yawmal qiyamah ibn kathir ne li wax aw li ibn abbas wax ci lay and ndax al kubra joj mu wax lolou daf ci jara baye xel al imam faqr razi momit ne wax ji nga xamne mom li ibn abbas wax mom tam ci la far li anna yawm badr la yablaq hadha al mablaq alladhi yusafu bihi hadha al wasf al azim buñu xasseene al bashata al kubra bu gëna ruy ci japp yi mune lola al akhirah rek lay don kon nak nonu la ibn mas'ud wax ni la ibn abbas wax ulama yi dadi ñew and ak ibn abbas radhiyallahu anhu suratul duhan ay fuk ak juroom ben yalla neen wala qad fatanna qablahum nat won nañ lu len jitu ñom wa makk yi weddi yonenti be alquran qawma fir'auna nit fir'auna ya waja'ahum dikalon na len rasulun ben yonent karim bu tedd buñu wax musa yonent bu tedd buñu wax musa mu dikalon wa banu israil don len wo waaw nekkon min akrami ibadillah te moy musal kalimu tabarkal bu mu dikke ginaaw musa yonenti mo ci mom mission politique la yoron ba mu ñewé ci fir'auna fekk mu nekk ci pouvoir bi mu ne ko addu ilayya ibadallah an addu ilayya ibadallah joxe len ilayya jeme ci man ibadallah jami yalla yi yibere len peuple bi bayyi nak ñom waaw yuridu bani israil al tawarkal mu ne len inni man musa rasulun yunantala aminun kuwur la lakum ngiriyen inni lakum rasulun amin lolo ma taxani wa alla ta'lu ala allah dama ñew ngir ngeen baña kowe kowelu ala allah ti yalla la tatakabbaru ala allah wa la tatarafa'u ala an ta'atihi bu len reey reelu bu len jaay jom ci top yalla suratul duhan aya fuk ak juroom ñent
inni atikum man andil nalin bi sultani mubin ci lay wo xamne wu leer la yo xamne mi ngi ma yor su fekke gemulen ne yalla ma yoni suma len genné ko am xel ak xalat da nga xamne yalla ma yoni muy loxo baak yed waak yu demé nik yoy yeb moy sultan mubin ndax ku yalla yoni bo ñewé mar nga am lu woné ne yalla la yoni lolo tax tabarakallah a police ko gendarme ak demé nik yoy fuñ len yebale ci circulation bi rek jox len tini ak soufflé bu mu len gisé xamni ñi dañ leena yoni waye tay suma technicien bi bu taxawon ci dali ba di wax auto jaar ñu fi jaar lañ fi bo moytul legi tay ben way da di wacc rek ne ko señ bi poussal tuti yoonenti bu yalla yoni non la dalay jox sultan mubin bu ñuy xamé ni yow mi yalla mo la yoni ñi am xel xam ko ñi amul xel nak tabarakal musta mune wa inni taman ustu bi rabbi laquna ci sama borom wa rabbikum tay sen borom antarjumun ngir ngeen sanni may doj ngir daw kuma sanni doj ngir daw kuma sanni kaddu ustu bi rabbi wa rabbikum laquna ci yalla ni mom mom te

tantam najayam papam mamam ak yayam bo jele yat song ko rek ci mamam lay laqu ci ndax xamna ne mamam rabbi wa rabbikum manam mamam moy yilif bu kilifte fi dem ci mam jele seus motax buy laqu mom xale li ci ep ci mam jele laqu ndax bu laqo ci yaay papa mën nañu laqar ci bu laqo fenen nun waye bu laqo ci mam ñaare bu sa dom laqo ci sa yaay wala ci sa papa tabarakallah bo ñewé mom sañnal ni nga bëgg def sa dom mu def lako ndax ni nga nekké papa ay xalé bi mom nun la nekké sa papa ti lolu xalé yi xam nañu ko Musa il li la wax ni inni ustu bi rabbi wa rabbikum antarjumun suratu ad-duhan ay ñaar fuk wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut al imanu dana def ta'addi ci lam ci ba manam al imanu bi wa illam tu'minu bi mune wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut gëmulen ma gëmalulen ma bum tax ngeen bëgg ma galankor fa'tazilun na ngeen ma beru bayima te bayima ak banu israël ma wax ak ñom ñaar yoy bum ci am mu bax gëm ko wala gëmuñu ko baye ko ak banu israël mu wax ak ñom ñom nak gëmuñu ko nanguñu ko baye ak banu israël mu jotali lam bëgg jotali banu israël dox digëntem ak banu israël ba nopi gëmuñu ko yef ya daldi metti lol fa da'a rabbahu mu daldi ñaan boromam talal ay loxom tabarakallah daal ne yalla anna haula'i ni qawmun nit lañ ñoo xamne mujrimun ñom ñep ay kacior lañ ñom ñep ñu jubadi lañ ñom ñep ñu baxul lañ legi nak defal ma ci ñom li ñu wara def ku baxul yalla ne acca ginaaw def nañ la ni te yow sama nit nga mala yoni bëgg nga ma def intervention acca legi nak fi ma koy defé do fi nek fa asri rañanal bi ibadi ci sama jami waaw manam ñi nga xamne nangul nañ leen ñepp na nga xamne duñu say jami yow sama jami lañ man waaw fa asri bi ibadi rañanel sama jami yobul sama jami ndax lima bëgg def banu israël ñom wor ñu ci bok duñu say jam nak yow samay jam lañu man laylan ci guddi muy doxub guddi muy rañan subhanallahi asra innakum yeen bu ngeen genné dekk bi su ngeen genné rew mi di tam muttaba'un des na len top manam so genné yow yak ñi nga andal fir'auna dal top fasiyene andak yow yak ñi nga xamné ñom nga andal innakum muttaba'un Musa daldi ne dekk ba jog len ngeen tak seni bagage ñu daldi tak seni bagage kenn ku nek daldi jël lam amone wajaay wa mat sekk ñu daldi and fasiyene dem biñu dem nak Firawna mom fasuna yene tok duko tappi ndax lim xam ci Musa di lim ci gis taxna ba ragal nako waye heeman ne ko upp na def nguur si lim def ci dekk bi su xey xey genn ko ni rek yow sa politique bi tim rew day yaq bi rew mi yaq fokk ñu topi ko muy innakum muttaba'un ja ñu daal di tak topi len yalla mu ne Musa so demé ci geej ga ba door ci sa yad wi ba mu nek ay yoon watruk na nga bayyi al bahra geej gi watrukil bahra bayil geej gi rahwan muy lu dal manam so demé yow bul ko tié wat ak sa yel wi na nga ko bayyi rek dina del ci wat innahum ñom firawna ñam andal ak ñepp jundun mukhraqun soldar lañ so xamné ñom ñepp lañuy labal suratu duhan ay ñaar fuk ak ñent watrukil bahra rahwan innahum jundun mukhraqun ñom ñepp ñoy lab firawna aksi taxaw ci buntu ba geej gi yëkkatiku mu nekk ay yoon ci biir dëgal këng monsieur ñëpp jàll moom mu taxaw taxaw taxaw mu yàgg xamaan ne ko noonu jàll biñu jàllee ba ci biir
geej gi tambali nak di ñew bu xep won ci seen kaw deg day gaaw waye muy wacc ci suuf nak ndox mi di wacc ci suuf ba fofu toy muy ndox mi nak di yeg di wacc ndank di yeg nak wut ci omi wut ci ndigli wut ci bir bi jëm kaw am ak ci ba ci put gëna ndaysan ci la waxe amantu billahi lisi amanat bihi banu israil waye fofu du soti yalla bi mu alage banu israil ci ni ci geej gi dadi ne kam taraku min jannati ndaw tol yu bari yuñ bayyi ginaaw kam taraku min jannati ndaw tol yu

ndax bëgg mu jàngal ko. Ginnaaw bi ma xamee ne sëriñ bii di Khadir moo ko raw, raw googu tax na ba ulama yi ne Khadir yonent la, ndax lii na ci moom ci bi yonent rek la mën a nekk, ndax ku dul bi yonent mënoo raw bi yonent. Ni ma ko waxee woon ci bind bi weesu, wax nañ ci ay wax yu am solo, xëy na daañu ci mës a ñëw ci benn bis. Moussa it yonent la, waaye ku bëgg xam-xam la, tax na ba bi mu gisee ku ko raw mu taf daaraam toppi ko. Moo tax bi ñu ñëwee sartonte, Moussa ne ko damaa bëgg ku ma jàngal, mu ne ko mun a dëkk ak man. Moussa ne ko muñkat laa, bu soobee suñu borom doo ma digal dara ba ma may la ci ndigal loolee. Sëriñ ba ne ko nag man kon danaa la sartonte ak yow, mooy soo ma toppee ma lay yóbbu sama kër ngir jàngali la, lu xew lu nekk na nga ci téye sa lammi, bul ma laaj dara, ndax ab sëriñ jeesu ko laaj yamuy def. Mu ne ko ñu dem. Fantalaqa xatta ida rakiba fi safina xaraqaha. Fantalaqa ñu dem ñoom ñaar ànd ak taalibib Moussa ba di dem, xatta ida rakiba ba ba ñu waree fi safina di ca gaal ga, xaraqaha mu fuq ko. Ñoom ñaar xatta ida rakiba mooy fi ñuy war a ware gaal dañu faa yàgg, mel ni ko xëyoon di xaar gaal, gaal yi di la romb, koo alité mu lànk ndax si mbubbu yu gàtt, ndax sëriñ ba tabaraka allah mbubbu ma tax ko woon a gudd te it tax ko woon a set, yor ak kaalaak ñoom seen yooyu ñaare boo ko defee léeg-lekk ci ñuy xool ci mbubbu duñu la teel a recevoir. Am na ñoo xam ne moom boo leen di seeti da ngay sol kos karawaatu ba dëgër këng, sol dal yu ñuul lu ko mooy doogaaw a dugg, ñàbb ak alise ci sa loxo. Am na ñoo xam ne ñoom bu ñu gisee ku mel noonu moom duñu xam ndax yaay kan, dañ laa di dugal rek tabaraka allah defe ne yow am nga solo. Bu dee nag ab sëriñ la boo xam ne dafay solum laafa, daal di kaalawu, sol ay mbiram yooyu ñaare léeg-léeg, dana xaw a yàgg ci buntu. Noonu la Khadir def, taxaw rek ci tefes gi. Gaal gu ñëw ñu arrêté mu lànk, bu leen xoolee rek daal di fil loxoom, ñu nekk ci rek. Ba daanaka ñeenti waxtu ci ngoon di bëgg a jot ci ku xëyoon ci 8 heures, benn waaye jaar fa wala ñaari xale jaar fa, yor seen gaal ñu arrêté leen ñoom ñu taxaw. Fu ngeen jëm? Ñu ne barab sàngam. Ñu pass bi ñaata la? Ñu ne yéen leen rek, mag ñu toll ni yéen, kenn di leen gis di leen def ci gaal ba noppi di leen fayu, yéeg leen rek yàlla jox leen. Ah, Khadir ne leen waa leen góor, daal di yéeg Moussa yéeg. Bi nga xamee ne Khadir yéeg na rek, dema guñu lu mat 20 mètres, Khadir daal di génne sim yu mu yoroon, daal di toj gaal gi, saqar ci dénk yi di sànni ci géej gi mu yàqu. Moussa xool li Khadir def, xol bi mënu koo muñ. Qaala Moussa ne ko, waa yow, yow góor gi le, yow sëriñ bi le, agharaqtaha, ndax da ngay xotti gaal gi, ndax da ngay fokk gaal gi, li tuxriqa ngir nga bëgg labal ëhlaha waa gaal gi. Ah, yow daal ndegete li mooy say mbir, da ngaa bëgg fokk gaal gi, bu ko defee ma lab nga lab ñaar ñi yóbbaale lab ak seen mbaaxaay gii, yow dañ laa yóbbu laa yóbbaale rek, yow cee ngaa toog wàcc jot nga wàcc. Laqad jita def nga daal tey jii say an mbir moo xam ne imra mbir mu ñaaw la, yow daal sëñ bi def nga lu ñaaw. Ah, benn mbir a ngoo sëriñ bay koy bëgg a jàngali ne ko woon lu xew bul wax, gis na mu fokk gaal bu dara sikkut. Mu ne ko nag waa yow, yow sa yiwaay bii ak sa baaxaay bii ngay fokk gaal jàmbur. Qaala sëriñ bi ne ko alam aqul innaka lan tastatia maiya sabra, alam aqul xanaa waxuma woon, fii nag amut laka ndax ay mbir, alam aqul xanaa waxuma woon ne innaka yow waa jii yow taalibe bii lan tastatia mënoo maiya ànd ak man sabra muñ li may def. Yow mëtoob taalibe, yow mëtagoob taalibe, li feeg lii may def yaa ngi koy waxee nii mëtagoob taalibe. Khadir ne ah, wax nga dëgg de, ndax maa la le woon ne loo wax loo def sama yoon du ci nekk. Kon nag
قال

abi Musa ne ko la tu akhisni bul ma jappe bul fayantok man bima nasitu ci lima fatte man ma fatte lama la waxon suma ko fatte wuton soy fokh gal gi sama yon lu ci nek waye dama fatte na nga ma jegal wala turhiqni bul ma toggu min amri jassama mirmi usran jafagnal bul ma gal jafagn jafagn legi dal fatte mom ken momuko yalla da def ma fatte legi na nga ma jegal te ñu dem nga jangal ma ndax sa xam xam bëgg na ko xalir nako ñi dem ñu daldi wacc bañu wacce gal ga nek ci dekk mu nak di dox ñu dox tuti fam talaqa ñu dem hatta iza laqiya bañu dajje qulaman ab khale ben khale bu rafet aw waxa mbane seen wu tallu ci fukki at ak juroom ñaar mba fukki at ak juroom ñet taru lol tabarakallah faqatalahu qadir dali koy ray khale bu rafet qadir dali genn jassim rek dagga badda cior mu dadi daanu ah musa dali waru qala munako waw yo aqatalta nafsan ndax da ngay ray bakkan zakiyatan bu selli bakkan bi khale la beureguli bakar rafete ni ay wajuram yaakar ko mu mel ni mu mel kay dem ci liggeyam mak mu tol new nga and ak mom fab sa jaar ci geejju batam bi mu deni bi ghayr nafsin tirayul bakkan yow de laqad jita defati nga sey an mbir mo xane nukura mbir mu ñepp bañ la li mom bula wa kaf bi yegge fokk ñu tij la kaf def nga tay lu ñaawa ñaawa ñaaw qala serigne bene ko waw alam aqul laka khana yow wi waxuma la wonne innaka lan tastati'a ma'iya sabra kana niwuma la wonne munu muñ nguru fi le muñal teel sa lammiñ wi damay depp de ha lolu daali doyal war ci Musa lol ndax mo ne won du wax gis nañuy fuk gal ga mo wax waye non na du du wax mu gis nak tay lu gëna graw fuk gal moy dox ci mbedd mi bam yagg nga tass ak ben waye dag bob ba ci neeng ak serigne nga ah mu xala Musa ne ko in sa'altuka buma la lajete an shay'in ci mbir mum mana don ba'daha ginaw mbirum tayni fala tusahibni bul andate man sañ nga ma depp bis buma la lajete dal legi comme laj na la lajete la legi mayma benen occasion waye bi buma la lajete rek nanga ma depp fay qala in sa'altuka suma la lajete an shay'in ci dara ba'daha ginaw tayji fala tusahibni bul andate man boba qad balaghta ag nga nak usran ci ngant min laduni fi man kon dal bo ganto wax deug yalla am kenn dul wax dara ndax ni nga def ak man legi tabarakallah kenn dul tele ci wax len tabarakallah motax fofu nga xamne fi la ko ray xorti ag nga nak usran ci ngant min laduni fi man kon dal bo ganto wax deug yalla am kenn dul wax dara ndax ni nga def ak man legi tabarakallah ken dut la ci wax len tabarakallah motax fofu nga xamne fi la ko ray khurti bi mom day wax ne anna Musa alayhi salam lama khala lil qadir aqatalta nafsan zakiyya khadiba wa qatala katfa as-sabiy al-aysar wa qata al-lahma anhu fa idha maktubun fi 'azmi katfi kafiran la yu'minu billahi abadan xurti bi neena bim ko waxe ne ray nga bakkan bu sel dem na ba sax yekati dennu serigne ba khadir dadi yekati okotanu xale bi gis ñu bind fi ki ab yefer la du gem yalla ba mukk lool la ko xurti bi waxe mom ca tafsiram ba fuk ak ben khatum ñaar fuk ak ñaar

0: jismi ak fisik ñaar yi la kuy jité xex di soxla xam xam stratégie guerre ak fisik bu ko may ciowarte ak jitu waye alal alal ku bëgg ku bëri ku bëri alal ñaare leg leg bu ñuy daw di course moy dess ginaaw bu ko defé ñi bëgg ci alal yi di dess dess le ginaaw bañ ko waral nan ko dawal rek
1: seetetetet
0: kon ñaar ñi la ko yalla jox al ilm wal jism wallahu yalla yuti ma jox nak mulkahu nguram may sawu ko ko neex te ki la ko jox wallahu yalla wasi'un quyatul alim ko xam la ila ñu d'accorduñ dal legui dal kon nañ ko mu xex am ñu xar lo nak da nga war na bañu tan suñu bop dal dene legui ki kon na lañ won lu lañ won ni yalla ko yoy yalla ko tan ina ci wa qala lahum nabiyuhum sen yonent ba dawud ne le in ayata mulkihi mangal ga mi won ni yalla ko yebal mu nek ki len wara ji xaar bi an yatiyakum moy def len di dikkel ci fan yi at tabutu kesga kesga bu ñe kesga moy kesga da am am mbir moy ba bi Musa di joge ba ñu boole dossier ak yeb kess gañ ko defon dafa reeroon mu net at tabutu kesga fi yi nek na ci kess goga sakinatun adal adal lola buñ ko jangé rek xamni affaire yi doxé mir rabbikum ci sen borom lay jogé wa baqiyatun amna tayit aw def mimma taraka ci lim ci bayyi won alu musa mokki musa ya wa alu harun ak mokki harun ya kess gi bu ñew tahmiluhu daf koy ngab al malaikatu malaika yi mune inna fi zalika nek na ci li la ayatan mandarga lakum ñeleen in kuntum mu'minin bu ngeen de gem war ngeen gem ne mom la yalla tan ngeen and ak mom xex ha am ñu naka ay lay yoon wax nga deug de kon nak nañ dem waye xex ñu nak kon bok nañ dem doxut doxut de ñaka fexal bu gisee lu xam nga ñu def depp waaw ba tax bo toge sa dem ñu papa yoni ma ne ko xaarama yoni galay papa yoni ma affaire la waaw ñi dem ñu na kon dog nañ dem ñu daldi waaj dawud dugg ne gam bismiku yalla wax yu ko waaw ne ko xam nga 3 millions nga yow mu ne waaw mu ne ko ak bari na fiq il faut nga segal cete daw dina suñu borom nga ne mune mala ko wax xam nga xali nga defé ngolo ñaata mi la ñoko def 5 ci misal 5 mune amul ko gis nga sa 3 yi na fiq yaang ci nakuru ni ngay def pour xamé len mune amul da ngay wax ci ñom koor koor benn bes ci ngay xamé nafiqi comme koor tay bi koor gi ñewugut ñu ñepp ay jullé bi koor gi ñewé dama febar dama jabet hein wallahi ndeysan dama am hypertension dama am ulcère ci tété ñu tuta waaw

legi biñu wedde xewal yalla yi lu ci yalla tek fa azaqaha allah libas al ju'i wal khawf mumum xif ak mumum kit dekk ba bari xif lol ko gis ma ngay yalwan lum lek ko gis ma ngay xaram ko gis ma nga yor ndab di wut fuñ ko tibal khawf ko sin ma nga nan buma jaare ci mbedd mi dal ndam man do nga woruma fe jaar dem bañ duggé auto dafa am kuñu kar gis nañ ko yoro paka ñepp na ci kit lu leen yobé li yalla ne du man de bima kanu yasnauna lañu defa waye du man allahu akbar bari wa na ñoo xamne nuñu def rek ñu ne yalla fi nek ni dekk bu demone ba bari ay togn kat bari ay faqman ngeen bal ma ci baat bu waye yeen koy wax su ko bare dañu dal wax ne yalla tawum ndoxam fekk ni asaman du taw ay faqman wax deug yalla yarin yi kay moy indi lolu moy am dom jox mbeddi mi yar jox la waye ko am dom yore bu magge yalla jox la serigne musa ka daana wax ni sa bu dige ñu ne goor ga xagn na ngor sa yalla neena del deglu da ngay deg ñu ne yalla xagn na ngor sa goor ga mu jox tak waye bu fekke da nga am sax ngor jox ko yalla su magge yalla delo sin lako bo amé sax ngor nga jox ko yalla su magge rek yalla delo sin la sa ngor sa waye bo amé sax ngor xagn ko yalla bu magge ming ko xagn won yalla yalla xagn lako yoonte bi neena sallallahu alaihi wasallam kama tudinu tudanu lolé lañu fay lako kama tudinu tudanu lolé lañu fay lako yalla neena kon dekk bi xewal yim amon lako dindi bima kanu ma nga joge ca la nga xamne nekkon nañu yasnauna don ko def ci ak jubadi waye du suñu borom tabaaraku ta'ala moko def ci añani len wala dara lutax wa laqad ja'ahum ndax def leena dikkalon ñom dekk ba rasulun ab yunant minhum bu bok ci ñom ab yunant bu bok ci ñom ba yunant bi dikke ne len yi la yalla bañ yi la bëgg lu way def te yalla bëggum la dunoon lu way deful te yalla bëggum la del def nangam fa kazzabuhu ñom ñep ñi wedd yunus ba ne ko yow ndo nga daara nga xam en do intellectuel yow yunus yi mëno nangam yemal ci sa kurus gi yemal ci sa sajaada gi